awi nyoro soro kukura ye bube janjo keneka mina aw mina sega mado soro udube barake borolo sanfe nazaraka oku web imuris awi nyoro soro soro madala tuguni na soro madala ka sega Burkina Faso bube jula so seko donko ukoro linko sankorota aw sira ka shifi ude soro munu be barake ngodube barake walsa ka sega mauka nusongo ya deba walsa ka sega mau flake bali bela jilemba don ko ka sega mabla yelela o ye barabele bele de o do ka barabele ndore ma mo be flake sugunya juma ka se ko fle anika no sondia ka se ko fle ka dobo e ka kunkunya la ka se ko fle anika dobo e ka gele ya okonona na ka dobo e ka joroni miriala o do ka barabele ndore ma nanzara ka oku comedian we humoris o do ka barabele ka se ka maula yele bololo sanfe ma o do se ka maula yele kenka e ti la yele o be la yele ba ne be se ka yele so roson au dan se bi vansi duma keneka obi nu yere balite toko obi nu yere ira walsa o kase ka do jondo ani onbe baroke ka tuka bara a nu sontia a here a geleya ana degun kono nana.